0: Ang Jamichon!
1: Pagkato sa regalo, salin sa appliances, school supplies, pagkaon, kagamit sa balay!
0: Ang Jamichon!
1: Madamo pilihan, imported, lokal, kag mga bagay sa kalawaka!
0: Ang Jamichon!
1: Para sa tanan, pang macho, pang sexy, para sa manggo, kag para sa baby!
0: Ang Jamichon!
1: May mga balaklon na preska, kag labas, bukas, 24 oras!
2: Choy! Babakal man be spaceship, Choy!
3: Ano dahi? Anong mong spaceship man?
2: Irigalo ko sa bigo ko. Kaya hambalya gapon sa akon, gusto niya na kuno sang space.

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Tanlog pa sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Kayang makalusot? Isang walay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya! Kay siya, si Mang... Gano!
2: Oh, sibog-sibog-ibeng! Sibog-sibog-ibeng! Para masudlan! Ah, sibog-sibog ilang, walo-walo na, walo-walo.
3: Oh, Mangkanor, wapan na napuno nila.
2: Eh, boss, hapit na, gamay na langit, boss.
4: Okay pa ni boss, okay pa ni boss.
2: Beng, bilang ka rin, beng, karong masudlan, beng. Oh, sibog-gamay, mular ka na ni. Oh, sit up straight, hand forward, para masulod. Sige, sibog ilang, sibog eh.
3: Turili,
2: sir, oh, suli, okay. Oh, bogi-bogi, cha-cha, bogi-bogi. Mular ka na taron.
5: Ay, salamat. Humanadyo ko og pamalingke. Asang bugata niya akong gibit-bit.
2: Ay, madam! Tabangan ang tikani imo gipamalingke. Ikarga na nang tuloy sa jeep.
5: Dili na, kaya na ako.
2: Ayaw na. Ako na'y bahala. Ikarga na ako. Ayaw ka bala ka, madam. Kay kaning atong jeep. Kusog pa ni sa uso-uso. Non-stop ni. Dali na ka mabot og turil.
5: Unsay turil? Pag-unsa makog turil? Nga taga siya-asya, Mangko! Kaya, nga nung milarga naman itong jeep?
2: Padamay, milarga na jeep! Narito ang iyong mga gulay ni Pamalik!
5: Kok na to! Nga nung imo man itong gitarga siya turil nga siya-asya, Mangko! Kok na to!
2: Padamay, balik nire!

0: Na, pagpalit na kunog toyo dito sa Pikas Balay.
1: Ah, tay kanol!
0: Oh, samang ka. Kaya ba ni mumi uli?
1: Huwag mo

0: Nong. Pwede ko ka panaog. Dira lang ko sa may ido, oh.
1: Ate, sige, pa higit-higit doon talang diyo, ah.
0: Ay, ano nung man? Ngala ka pa nagpundo, haw?
1: Oh, paano ako sila makapundo? Kung ang tonto nga ido, hindi man magpundo.
0: Abaw, perte!

0: dong, paminaw, bitaw na ako dong, utot ka dong ba?
1: Ha? Ano na utot man? Kalaing gun.
0: Alang, hadlok manggug ko nga, buhi antak ka,
2: Anak!

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Pumutirada, danlog pa sa okra.
0: Ako na goodness.
1: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gud ko.
1: Kung pagkataon ni mo, murag yun, og pabo. Ayaw katingala, kumo si Mang ang istorya. Kay siya si...
0: Si Mang Kanor. Pagkanta mong ganing akong cake, adya.
2: Ah, Mang Kanor, big tea na. Salamat, Mang Kanor. Kauno na ako ay mong king.
0: Panamay, kaoy akong king. Kanig akong alas, adya.
2: Salamat, Mang Kanor. Kauno na ako na ay mong alas. Pildi! Tongis na, Mang Kanor!
0: Pagdaman, pildi na sa'yo ko. Isa pa, sige pa. Del.
1: Kanor!
0: Pagdaman, ang akong darling.
2: Hala ka, Mang Kanor. Giapos kasi mong darling, dire. Di ba nagka sa tongits?
1: Nagdula na po kag tongits, ha? Di ba nagingon ko, dili na ka magsugal?
0: Darling, kasi nagingon na nagtongit, me. Okay, mga pare, ready?
3: 1, 2, 3, 4, pass! 1, 2, 3, 4, pass! 1, 2, 3, 4, pass! 1, 2, 3, 4, pass!
0: Down go!
2: Ay, na, huwag yung Kanor!
0: Daling! Pwede rin mag 1, 2, 3, pass na!
1: Ayaw na! Usik-usik na sa oras! Uli tayo yung Kanor ha, pag humana na ha! Kitagang pakikagimuon sa balay! Kasabot!
0: Yes, darling!
3: 1, 2, 3, 4, pass!

0: Inom! Inom!
1: Uy, Mangka Nur!
0: Kinsa ka?
1: Nga nung gahubog-hubog, Mangka?
0: Naglagot, Manggog Kupre. Kay bati kay nignaw ng akong asawa.
1: Unya, kung bati, maghubog-hubog di ka?
0: Mauna sikreto na, Kupre. Basta mahubog na gani ko, pwede nang wapahas akong asawa.
2: Mangka Nur!
0: Pandamay!

Buti pang lapido. May date. Eh, ikaw.

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Kumutirada, danlog pa sa okra.
0: Ako na good news.
1: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gud ko.
1: Kung pagkataon ni mo, murag yun, ug pabo. Ayaw katingala, kumo si Mang ang istorya. Kay siya si...
0: Si Mang Kanor.
2: Hoy!
0: Yes, sir!
2: Ikaw ba ko dishwasher, ikaw hurot na yung dagang sabon?
0: Mr. Chong Choyla, yung hugas magong plato.
2: Ah, dili! Ikaw kala sabon, isa plato hurot sabon. Ikaw makalugi ako negosyo restaurant.
0: Ayaw ka bala ka, Mr. Chong Choyla. Next time, magtipid na kong sabon.
2: Kung ikaw dili tipid sabon, ikaw tanggal trabaho.
0: Lamay ang akong among incheck. Yes, Mr. Chong Choyla.
2: Oh, Pong Choyla. Very good. Limpyo plato pero sabon dagang gyapon.
0: Siyempre, Mr. Chong Choyla. Kanor is my name. Nagtipid na ko og sabon.
2: Perfect. Kanor, unsa diskarte ibubuhat para asenso ato negosyo?
0: Simple lang, Mr. Chong Choyla. Ang mga plato, kipatilapan ako sa imong iro. Tuara! Diba? Limpyo kayo ang atong mga plato. Wapay kalas og sabon. Charan!

0: Dati sa itong panahon, 20 pesos, maikim-ikim na ako pauli sa ning 5 kilong bugas, 5 kilong asukar, 2 latang gatas, 1 na kilong kaping barako, 1 na supot na bagong gam, 1 na dusinang salag, 1 na dusinang sardinas, noodles, ayo pa yan pahabol na shampoo.
1: Nga na, pay, ano na sila na iuli mo sa 20 pesos?
0: Nga na, kaya noy, imposible na yan. Takadakul na saan pingangala, CCTV camera.
2: M.O.R. For life!
3: There's more sa tanghali!
2: More sa tanghali!

0: siksing sarap ng adobong siksik sa Recado. Daig pa ang linamnam ng tinolang palong-palo. Sa araw-araw na piyesta, busog ka!
1: Ang lunch break ko super galing. Kapag ikay kapiling sa tanghali pag may M.O.R.
0: Nakakawili!
2: Totally!
0: Dahil there's more sa tanghali!
1: Ate, extra rice pa nga!
0: Wow, ang sarap magkamay!
2: More sa tanghali!

0: Okay ba tayo dyan, mga chong?
1: Minamalat na naman ang puso ko. Paano kasi? Laging sinisigaw ang pangalan mo.
2: Maride!
3: Sa araw-araw na piyesta, busog ka!
4: More sa tanghali!
5: I get a feeling it's gonna be a riot.

0: Tagair ko ko mapadong B.
1: Ha? Saan nga mapa?
0: Mapadong ba? Para makita bitaw na ako asaan dalan padulong sa imong kasing-kasing.
2: Ana!

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Tanlog ba sa okra?
0: Si Mangkano!
1: Kayang makalusot? Bisag walay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya! Kay siya, si Mang Kano!
2: Karon lang kang ilagaa ka. Sige ni mo kitkit ng akong mga pantalon, makabaw sa dyan ko ni Burol. Tama-tama, nakapalit kong by one take one nga burger. Kaunon sa nako ni isa, ang isa sa ilaga ni. Palamanan ko ni Gilo, tanawon na to robiktima dyan kang ilagaa ka. Dugay na dyan ko naglungot-lungot ni mong ilagaa ka. Pila nakatesa na kong pantalon na na-damage. Giyap.

0: dahil pag mo nga akong brief. Yan, ibutang ko ng burger nga dahilo din his lamisa. Impasto kang ilagaa ka karun. Nakita na sa kaugangan ng ilaga. Dali-dali ko. Magdali-dali ko. Ay, ma! Asang ilaga, ma? Asang ilaga?
1: Asang ilaga? Asa man yung burger na rin? Anong maaksa na magbulang-bulang gipat-gipat akong mata? Murang expired dumating alin eh.
0: Ah, padamay. Di kaon sa kaugangan ng burger ka na hilo para sa ilaga. Ay, ma! Ganong imo man ang gikaon nga para mala sa ilaga?
1: Ha? Unsa? Gusto gani ko ni mo patyon ka nun. Kabalunyog ka nga muuli ko karon kay gutom ko.
0: Ang damay din ako ang gangan. Bisag na nakakaon naghilom. Nagpanglinggo naman. Ha, maging madutlan ang kanahan.
1: Gusto gani ni mo hiluan ko ha? Pwes.
0: Madali ba ol?
1: Naapay na bilin diri at tunga tanya tunay na una to di
0: ayaw ba ayaw ba
2: sa panahon ngayon ang ating telepono ang sentro ng ating mundo, ngunit tandaan, sa totoong buhay dapat unahin ang mga taong nasa harap mo. Ito ang simpleng patakaran. Kapag nagikipag-usap ka sa isang tao, itabi ang iyong telepono. Huwag kang mag-scroll, mag-text o magtingin sa screen habang may kausap ka. Ang pagtingin sa iyong telepono ay isang malinaw na senyales na hindi mo binibigyan ng buong atensyon ang kausap mo. Ibigay ang iyong buong atensyon. Wala nang mas mahalaga at mas magalang kaysa doon. Itabi ang iyong telepono. Bigyan ng buong atensyon ang kasalukuyan. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Bao, apo, doon nakapurma ka? Di nang destinasyon ta?
1: Maka, do kami lo sa tipar, ah.
0: No, tipar? Ano nang tipar na, mga, hindi ko na ikaintindi tinyo ya, apo, how?
1: Ang tipar ba, lalo? Ang mga party-party, lalo? Ang mga enjoy-enjoy, bla?
0: Ay, amo na gali. Bao, tuntung ang mga kabataan, ini. Ba, pwede nga mga apo, ni. Kaya doon, hindi na kayo nakaintindi sa ginapanggamit yung terminolohiya, ah. Kabudla, intindihon daw mga wangbo ka mo.
1: Wangbo? Anong wangbo, Loman?
0: Wangbo bala? Buang?
1: Abaw! Puwerte.
2: Papadighay ka sa sarap! Sa tanghali, araw-araw, piyesta. Dahil ang saya,

0: ayo, ayo. Nada si Kanon.
1: Quay sao dyan
0: eh. Unsa man ay Kanoy?
1: Unggoy ninyong.
0: Ah, tagapaningil na lang na ako. Unggoy ako maabdan. Unsa naman eh, oy!
1: Kanda kayo.

0: about Petty Testimonial.
1: Ako kali si Makaryo, isa ko ka security guard. Trila sa may downtown, ha. Abi mo sa una, pero may ko nakika ni boss ko. May isa tubig kabis ka na dakpan niya kung nagkatulog sa duty. Mayo lang gani bala kay makapamati ko sa MOR. Sugod sa to, may nako katulog. Hamakon mo kay taga-kanta, ha, daw. Hindi mo gitpag-wian. May isa kabis ka daw matyag ko to nag-video key ko. Pagkasunod nga nga kanta, ha. Baka daw concert naman. Lain, kaya tuod yung pantrabaho, kuya, basta naka-MOR ko. Partner ko na ni Saya sa umbra. Ako si Makaryo, isa ko ka-security guard. Kagtungod sa MOR, alerto kuya sa trabaho. Aba, operte!
2: Mau puente!
3: Salo-salong pampiesta
4: sa MOR.
3: Uma!

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Tanlog ba sa okra?
0: Si Mangkano!
1: Kayang makalusot? Isang walay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayaw katingala kung mo si Mang ang istorya! Kay siya, si Mang Kano!
2: Ay, mga suki, palit na mo sa Mangkano ice cream. Tamis kayo ni. Makatilaw mo sa Mangkano ice cream. Ang inyong relasyon.

0: Tanawang na mo itsura! Tanawang!
1: Ah, kalaw daw. Nabulit sa ice cream ang iyang nawong. Ang apaghimo niyang bangkil-bangkil. Nausa na ba ni Tawdy?
0: Ingong kalami mong ice cream! Tanawang! Nagipulagan ko sa kong priority! Ikaw ang inungda na ikaw! Iway lami mong ice cream!
1: Kaysa, o sa iway lami, big word! Niingon magunay kong labi ang akong ice cream sa akong pagpamaligya. Ang akong ginaingon, tamis ang akong ice cream. Wa kumingon, nalami ang akong ice cream. Kasabot ka! Kung di kasugton, anay mong priority. Ikaw ang way lami! Kini ang akong ice cream!

0: Ay, ba, basod na sob ko sa imo, day ba? Pero day ka, kilala ka sa akong day?
1: Ay, yes, Mayor. Kilala, tagid ka eh.
0: Ah, mugali. Kilala, mugali ako. O daw na lipay man ta sa imo ba? Pilang bayad sa imo, day?
1: Barato lang, Mayor. 200, okay na.
0: Oh, 200? Tudla. Di mabuhi ka man na sa 200?
1: Actually, Mayor, sideline ko lang ng 200. Ang obra ko gidya, Mayor. Pang blackmail sa mga politiko. Hala ka, Mayor. Sugit na ka kay Ma'am.
0: Ayabaw. Pwede.

0: kata na ng ginusto ko. Iba ang gusto. Mahalin mo. Iba ang mahal.
1: Okay lang. Eh, mas pa naman talaga siya.

0: Diyos, Mariusep! Abi na ko o kalagka! Yun na ra! O sa may ginadok-dok ni mo din haslapid ha?
1: Suya lagi kay kumangkanor! Kayrong spilling akong pangalan!
0: Pandamay! Kalagyo di ay!

0: Okay ba tayo dyan, mga chong?
1: Nag-apa kami ka ni May Size. Imbaga na, ada ka no chicks ko nga 18 years old.
2: Ouch!
1: Ay, ka imbaga ka? Daanday na information mo. 25 sunan.
3: Right.
4: Saan nagsisimula ang mabuting pakikipag-ugnayan? Hindi sa kung gaano kakahusay magsalita, kundi sa kung gaano kakahusay makinig. Ito ang simpleng patakaran. Makinig ng higit kaysa magsalita. Sa anumang conversation, bigyan ng iba ng sapat na pagkakataon na tapusin ang kanilang sinasabi. Huwag magsalita ng patalon-talon. Ipakita ang tunay na interes sa kanilang mga ideya, hindi lang sa paghihintay ng pagkakataong sumagot ka. Ang tunay na pakikinig ay nagpaparamdam sa iba na sila ay pinahahalagahan at nirerespeto. Ito ang susi sa mas malalim at mas makabuluhang koneksyon. Listen carefully. Your attention is the best gift. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Tatlog pa sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Kayang makalusot, isang walay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayaw katingala kung mo si Mang ang istorya! Kay siya, si Mang Kanor!
2: Ako, Mang Kanor. Bilibso ko nimo. Kay wala yung kahit kahalukan. Di ba?
3: Mauna ti man eh. Kung magmaoy-maoy ka sa kong atubangan do, makatilaw yun ka. Kaya ako si Mang Kanor, wala ko'y ginakahadlukan. Oh! Musokol magani kong kapitan, sokol magani kong terorista, kamu pa. Bisang pag-ingon nilang aswang, soklan ko na. Wako'y ginakahadlukan din eh, kasabot ka. Muna ikaw pag magmaoy ka, ayaw doon kong maoy-maoy eh.
2: Oh! Grabe yun ka, Mang Kanor. Bilayon ko na mo.
3: Bisang kinsa pa na, bisang presidente pa na, wako'y ginakahadlukan. Ala, inom! Cheers! Cheers!
2: Yes, Mang Kanor! Cheers!
1: Kanor!
3: Padamay! Aga ko asawa! Yes, darling!
1: Nagpahambog na pug ka, ha? Unsa to'y giingon mo? Niton ko ni imo ang patilya! Unsa to'y mo ingon? Wala kay gikahadlukan! Sige, akag-inom! Gabi, ina! Wala pa kakalungag! Pauli na!
2: Mang Kanor!
1: Unsa man ka diha? Apil-apil man ka? Gusto ka madamay?
2: Wala nga! Iyon ko! Uli! Uli! Bahala na ka na, Mang Kanor!
1: Ali na diri! Ikaw
3: na! Dali patilyahan yun eh! Agad! Sa pikas na po, darling, para mapantay ang laksi, darling! Agad!

0: Nay, ano na siyang Ten Commandments man?
1: Anak, amo na siya ang napulo kasugo sang Diyos.
0: Nay, mas grabe kapag liyas sa Diyos, ino?
1: Ati nga nambal may naanak, kawaw.
0: Ti kay, damo pa nabalaan mo nga sugo kaysa siya.
1: Abaw! Puwerte!

0: Dong, sus kamuka gining algebra dong. Oy, tabangi ko dong B. Oh, unsay problema ni mo nang imong algebra? Kuan manggod dong, oy, kaning akong ex ba? Pwede ka mo puli?
1: Ay! Ana!

0: Boy, yung mga single pa dyan, magpa sa Edgar na.
1: Pirmi na!
2: Sa lahat ng bagay na ipinapakita mo, ang pagiging maagap ay isa sa pinakamahalaga. Ang pagdating ng nasa oras, o mas maaga pa, ay hindi lamang tungkol sa pagsunod sa schedule. Ito ay isang direktang paraan upang magpakita ng respeto para sa oras at sa buhay ng ibang tao. Kapag ikaw ay huli, hindi lang ang sarili mo ang maaapektuhan. Naaantala mo rin ang daloy at plano ng lahat. Sa susunod na may pagpupulong ka o kahit simpleng pag-aharap, planuhin ng maigi ang iyong biyahe. Ang pagiging maagap ay nagpapakita ng propesyonalismo at paggalang. Magpaagap, dahil ang paggalang sa oras ay paggalang sa tao. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Kuya, order na kami.
1: Sure. Anong order nyo?
2: Ako, gusto ko yung back-to-back love songs na may sweet romantic hits on top, please.
0: Ako naman, gusto ko yung hot and spicy, yung rock and roll to the max.
3: Sa akin, yung tamang lutong lang, yung mapapasayaw ka sa sarap, at may kilig na nalalasap.
1: Ay, iba-iba?
4: No problem.
0: Ito ang bagay sa inyo.
5: More sa hapon.
6: Ang pinakamasarap
5: na Everything On It Radio Show.
6: The Fully Loaded Barkada Mix.
5: More love songs.
7: Easy.
5: More dance.
7: Yummy.
5: More rock.
1: Swappy.
5: Lahat pinagsama in one.
7: More sa hapon.
5: Fully Loaded ba ang gusto?
6: Ito ang para sa'yo.
1: Here's your order.
7: Wow. More sa hapon na.
5: More.
7: 3
5: to 6 p.m.
6: Lunes hanggang Sabado
5: sa MOR.

0: Sima ang kanon!
1: Pumutirada! Danlog pa sa okra!
2: Ako na, goodness!
1: Makalusok gihapon! Bisag bangag sa dagom!
2: Alangan! Sima ang kanorgog ko!
1: Kung pagkataon ni mo, murag yun! Ug pabo! Ayaw katingala! Kumusima ang istorya! Kay siya si...
2: Sima ang kanor! Ay, Tora!
3: Oh, Mangkanor! Asang may problema ni mo?
2: Eh, problema lagi ko kaya akong alagang baboy. Hinay na kay mukaon.
3: Oh, kadali rana. Oh, niyay pang purga oh. Purgahan na!
2: Ay, salamat kaya ni Paring Toro. Ako kaning tabang.
3: Ah, may problema. Dali rana. Isagol sa lugaw, ipakaon sa baboy. Sigurado, tanggal ang mga bulate alang baboy ni mo.
2: Salamat, Sugay Paring Toro.
4: Tell me when will you be mine?
2: Tell me cuando. Nasagol na ako ang pangpurga dili sa lugaw. Ako sangat yun ang akong baboy basing nakabuhi ito.
4: Please don't make me wait again.
5: Ay, kalagot gayo makaimbel na. Mas nagtok ko dito sa center kay bakay kong vitamins. Mano ko natagaan. Gutom na na bakay niya. Wapadyo ko kapamahaw. Tumatama alas stress na sa hapon. Ah, uy, lugaw! Kung makajakpat pag yung kagi. Gihukat na para sa kuha. Muli ko na ko din murag prinsesa. Aniya. Ay, init pa. Napadyo yung mga bukugog ka ng paasa mano. Uy, aros kaldo man dahin eh. Wapag yung nakutaw ang paminta, kutakutawan ko ni Bi. Nasagol na. Aniya. Kalami. Ay, makawalag stress kung mabusog ka.
2: Tell me when will you... Uy, ba? May hapon!
5: May hapon, Kanor! Napasensya na ka, Kanor. Nahurot yun na ako. Binlan o tataka, pero murag di naman makaya. Uy, hurot na lang na ako ning nasa bowl.
2: Ikaw niyo mo itong lugaw.
5: Nami kayong pagkabuhat sa aras kaldo. Ginaghanuntan mo pa na matagaan po ni may mong asawa.
2: May mo matong ikawon.
5: Ang ano man di ay? Nagkutuyan akong tiyan. Nigilok ang akong sampot. Pordega bukal-bukal. Iyon na pa. Kanor! Ano ano? Ano sa patong ipakaon mo sa kuha?
2: Ano yung mamatong ikaw nga para manta sa atong baboy? Malukan niya sa gulang ko itong pampurga.
5: Kanor! Ano na? Ako hubuo na nga akong palda. Kanor! Murag na yung may gimaw nga ikog. Biraha mo tuwan ko! Biraha ka na! Biraha ka na!
2: Ibalik ka na sulod mo, ha?
6: More hits, more fun, back to back.
7: Swak na swak.
6: More sa hapon.
7: More sa hapon.

0: nabalaan mo bala ang disadvantage kag advantage sang may bana?
1: Disadvantage kag advantage? Ano marihaw?
0: Ang advantage na mare,
1: kung kinahanglan mo ang imo bana,
0: ara dayon. Pero kung di mo na kinahanglan, ara man gihapon. Kadugay maglaya.
2: Puwerte!
3: Wala nang sasaya pa.
4: Pag Fully Loaded ang kasama.
3: More sa Hapon.

0: Okay, class. Kung kaysa'y bugo din ang klase, ha? Hala, tindog! Tindog! Oh, Bitoy! Ang kunday ka, Bitoy, nga bugo ka?
1: Dili, sir, ka na, Roy. Gikuyugan talang kag tindog. Kay ikaw ramang gudo sa?
0: Pandabay!
2: Cool down ka muna!
3: With the hottest hits for the entire Barkada!

0: dong. Hold up ako dong, be. Sige na dong ba? Ha? Sa ko hold upper? Oo, gusto ko mahimo kang hold upper. Para tanan, ihatag na ko sa imuha. Ayaw lang ko pasakit, eh.
1: Ana!

0: More music.
1: More music.
0: More variety.
2: Yan ang Fully Loaded na hapon.
0: More sa hapon.

0: Ginapanawagan ang babae nga nag-order sang fried egg, "Ma'am, dali gid lang, kay ginapakupahan pa ang munga. Salamat."
1: Abaw! Puwerte!
2: Sa ating mundo, ang bawat tao ay may sariling kwento. Ang isa sa pinakamahalagang aral sa pakikipagkapwa ay ang pagkagalang sa pagkakaiba-iba. Tandaan natin na ang bawat isa ay may iba't ibang paniniwala, pinagmulan, at pananaw sa buhay. Ang pagkakaiba-iba na ito ang nagpapayaman sa ating lipunan. Kaya, maging open-minded. Iwasan ang paghuhusga. Sa halip na makipagtalo, makinig, at magpakita ng pag-unawa. Ang pagiging bukas sa iba't ibang pananaw ay nagpapatibay ng respeto. Ang paggalang sa pagkakaiba-iba ay nagbubunga ng kapayapaan at pagkakaisa. Igalang ang pagkakaiba-iba. Magpakita ng pag-unawa at paggalang sa bawat isa. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Kuya, order na kami.
1: Sure. Ano order nyo?
2: Ako, gusto ko yung back-to-back love songs na may sweet romantic hits on top, please.
0: Ako naman, gusto ko yung hot and spicy, yung rock and roll to the max.
3: Sa akin, yung tamang lutong lang, yung mapapasayaw ka sa sarap, at may kilig na nalalasap.
1: Ay, iba-iba?
4: No problem. Ito ang bagay sa inyo.
5: More sa hapon.
6: Ang pinakamasarap
5: na Everything On End Radio Show.
6: The Fully Loaded Barkada Mix.
5: More love songs.
7: Easy.
5: More dance.
7: Yummy.
5: More rock.
1: Swappy.
5: Lahat pinagsama in one.
7: More sa hapon.
5: Fully Loaded pa ang gusto?
6: Ito ang para sa'yo.
1: Here's your order.
7: Wow. More sa hapon na.
5: More.
7: 3
5: to 6 p.m.
6: Lunes hanggang Sabado
5: sa MOR.

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Pumutirada, danlog pa sa okra.
0: Ako na goodness.
1: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gud ko.
1: Kung pagkatao ni mo, murag yun, og pabo. Ayaw katingala, kumusi mang ang istorya. Kay siya si
0: Mang Kanor. Salamat. Narisigin ako ni mga gamit din sa clinic.
2: Excuse me. Good morning, Doc.
0: Oy, Miss Beautiful. What a wonderful morning. Lingkod. O sa may ato, Miss Beautiful?
2: Magpa-check up sa unta lagi ko, Doc.
0: Oh, naun sa manday ka?
2: Labad, kaya kong ulo, Doc. Wadyog itulog ani kagabi, eh.
0: Mau ba? Sige, paghubo na ubra.
2: Huh? Maghubo og bra?
0: I-x-ray ti ka.
2: Ha? Nga na-x-ray hon man ko ni mo. Naulo man ako ang naglabad.
0: Ano na, Miss Beautiful? Kanang labad si mong ulo, mukha tayo na paingon si mong likod.
2: Okay. Ana, Dayna. Sige, maghubo na ko.
0: Uy, baka-anya ka na yung pasyente, karumbutaga. Swerte kayo ka, Mang Kanor.
3: Kanor, mayo kinahumanan ni mo naglimpyo dre sa klinik.
2: Ha? Limpyo? Dinaday ka, Doktor?
0: Panamay. Abot si Doktor.
3: Kung si Doktor, ako ang Doktor. Muna akong janitor. Si Kanor.
2: Gipahubog ko niya, Dok. X-rayhan daw ko. Biskag ulo ko daw ako ang naglabad.
3: Maldito, Dok. Kanor, no?
0: Wala, Dok. Muna ginatawag kong screen, eh. Preliminary investigation. Pasigay mudos ni bayanan, eh. Uso na raba ng mga kawatan sa klinik, eh. Niskaron, napamatudan na to. Kakanin bayana, hiling gina ikawatan. Pasyente gini ay.
2: Mudos na ikanor, ha?
0: Madamay, ang doktora na ego.
4: This is your MOR safety tip. When you enter a room for the first time, take a few seconds to look around, understand the layout, and quietly identify two exits, a door, a hallway, or even a window that could be a safe way out. In an emergency, every second matters, and that simple habit could save your life and the lives of the people with you. Stay alert, stay prepared. Smart safety starts with observation.

0: Cabaw. Grabe man nga pahigugmana ining sa aton nga duwahan, no? Pati diri sa Gates of Heaven of Danay makitagihapon, kit anay man tagihapon.
1: Ha? Nugay ka dagani ah. O kung wala ka lang nagtinunto, wala pa ko tayo napatay.
0: Nga, anaman, ano naman yung nagtinunto, hinambal mo?
1: Nugay ka, nakitaan tagig ka, may upod kagid nga babae, yung sundan tagig ka mga duwa sa balay naton mismo, ha?
0: Dayon.
1: Ipangita taka sa dalom sang katre, sa dalom sa mga plamisa, sa aton nga kabinet, kag sa diin pa to, sa manhole, yung pangita taka sa manhole, kag yung pangita taka sa septic tank. Galing kay nakapoy na ko sang pangita, amo to ginatake ko, kag napatay ko.
0: Amo na gali, kay kung tani, kung gin, check mo lang ang ref, kundi tani, buhi pa tanga do, ha?
1: Ay, aba, puwerte!
2: Sa pakikipag-ugnayan natin sa iba, napakahalagang tandaan na igalang ang personal space. Ang bawat isa ay may tinatawag na invisible bubble sa paligid niya. Ito ang kanilang personal na espasyo. Mahalaga na iwasan ang masyadong paglapit, lalo na sa mga taong hindi mo pag-aanong kakilala.
3: Iwasan din ang paghawak o pagdikit ng walang pahintulot.
2: Ang paggalang sa espasyong ito ay nagpapakita ng respeto at nagpapagaan ng pakiramdam ng kausap mo. Ang pag-alam sa tamang distansya ay nagpapatatag ng kumpiyansa at nagpapabuti sa bawat interaksyon. Igalang ang personal space. Panatilihin ang komportable at magalang na distansya. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Nadlog pa sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Kayang makalusot, isang walay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malaoman! Pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung musimang ang istorya! Kay siya, si Mangkano!
2: Artot!
3: Sabi nyo kayo.
2: Nausa man ka din eh.
4: Ay, Mangkanur!
2: Nausa man eh mong itanaw. Nagilak-hilak man ka niya.
4: Natouch mong gugawan yung salida sa Jaden God.
2: Sa Jaden?
4: Luoy mong gugawan yung James Reid o Nadine Lustre ka nang karelate ko ba long distance relationship? Gani, so priority sa una God. Wala naman siya ni uli.
2: Ikaw lagi na. Sige, tanaw-tanawan ng mga Pinoy nga love story kung ni kayo. Kabalo ka. Ayaw sige tanawa na ako wato ko gatanaw ng mga Pinoy nga love story kay Oihan kay ko. Dapat tanawin mo kay lalaki ko ka. Action movies, mga Arnold Schwarzenegger, Jitle, Stallone, mga Jason Statham. Kada, muna mong tanawin. Dili ng love story Pinoy kay ko.

0: anda may gano'n siya dyan, Lodong si Bea. Makahilang niyo ko alin ang salida.
1: Mangkanor! Mangkanor, naghilak ka?
0: Panabay, ang akong kauban. Kung siya naghilak?
1: Oh, naghilak ka, nagtanaw ka ng salida ni John Lloyd o ni Bea? Yun ka nga! Tanawin mo ka ng mga action movie! Tanawin lagi ka ng love story!
0: Kung siya tanaw, pwede niya ako ng pasalidaan eh! Naglagot ka nito! Kaysa'y nagsalidaan eh, dinis ako ang computer! Pinidyo ko ganaan ni John Lloyd o Bea! Pinilito ko sa akong priority gibiyaan po ko!
2: This is your MOR safety tip. Call authorities before opening the door. If someone knocks claiming there's an emergency, don't open it right away. Real emergencies don't wait at your door. They'll understand if you verify first. Always protect yourself first. Make the call, stay safe, and stay aware. Smart safety starts with caution.

0: let me be me. If you let me be me.
1: Kabalo bitaw gandong, may pagdi na lang ko maligo. Mura kog buwan, baho kaayo. Ngano di eh, kalain ko anong baho ka. Maulag, mas may pamaning buwan nga baho, kay dagan pa'y ganahan.
2: Ay! Ana!
3: Sit back, relax. More Psycho Billy

0: Buenas, kamorkada! Onde parte na mundo tu ara? Frio bali o kaliente? Si Jackie G. Este. Ohala, safe and happy dito yung entero dia!
1: Hugot!
2: Hugot!
1: Hugot pa more!
2: Hugot more!
3: Kung sa panaginip na lang kita nakakasama, kahit hindi na ako magising,
2: Hugot more.
4: My Only Radio plays more.
5: More sa Gabi Express.
4: More sa Gabi Express on My Only Radio.

0: Pabakal, may soft drinks ka mo nga litro?
1: Oo, may harap man.
0: Tagpila?
1: Tagbainte ah.
0: Paliyog ko bukas, be.
1: Dream lang imnon, day.
0: Hindi ah, taga ilang ko ba, 5 pesos?
1: Ay, te, ano matyaga mo, day, refill station?
2: Abaw! Puwerte!

0: Susan, may tabag-tabag ka na naman! Fermina!
1: Sa pakikipag-usap, ang paano ka magsalita ay kasing halaga ng ano ang iyong sinasabi. Ang mahalagang tip, panatiihing kalmado ang iyong boses. Iwasan ang pagsigaw o ang pagkakaroon ng napakalakas na boses, lalo na sa mga pampublikong lugar. Ipinapakita ng kalmado at katamtamang tono ang respeto sa kapaligiran at sa mga taong nasa paligid mo. Huwag mo ring putulin o guluhin ang nagsasalita. Hayaan silang matapos bago ka sumagot. Ang pagpapanatili ng kalmado at kontroladong boses ay nagpapakita ng kagandahang asal at nagpapabuti sa daloy ng bawat pag-uusap. Panatilihing kalmado ang iyong boses, magpakita ng respeto sa bawat salita. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: si Mang Kanor.
1: Gayang makalusot, isang kulay buslot.
0: Si Mang Kanor.
1: Malauman, pero dili masaligan.
0: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya. Kay siya, si Mang Kanor.
2: Sabukan din akong asawa. Ay buntag sa'yo palang sabaan na d'yo kayo. Halinggong-gong kay baba. Madugayan ni butangan ko mag-inigdaktip ang baba ni bata. Nawaragod. Butangan ko idaktipan ko yun ang baba ni Murmahilom ka.
1: Kamalo ba ka? Nagbasol ko nga nung ikaw kung itong asawa? Hoy ka na!
2: Ikaw na bali nagbasol. Labaw na ko. Kinabasolan d'yo kay ko ganun. Ikaw pa akong napiling pakaslan ng pati ni Mumaldita, ha? Taratitat kay kagbaba. Aling mo go kay kagbaba? Daktipan ko yun ay mong baba ron.
1: Saman ka na! Di pa kang bangon din, ha?
2: Pandamay. Ako asawa. Darling! Yes, darling! Good morning! Bumangon na, darling. O, kapit na ko. 1, 2, 1, 2, 3.
1: Nga nung nagdala-dala mo kag-daktip, saan mo na ni mo? Ibutangin mo na sa kong baba!
2: Wala, darling, oy. Kaning duct tape. Ako lang itanaw kung kuha pa ba ni ma hupas ni kung mupilit pa ba ni siya. Tanawa, aniya, ako lang siya, oy. Oh. Ay, mupilit pa ganyan yung duct tape, pa, ni.
1: Ah, ayaw na ta. Duct tape, gini mo ni akong baba. Sabi ng duct tape, eh. Duct tape, pa na ako ni baba. Ulihin ang ngayon ni mo.

0: just to touch you once again.
1: Haya, kamarkada! Kung kusog ang uwan sa kalisudog problema sa imong kinabuhi, himo ang ligon nga payong ang imong pagsalig sa Ginoo. Maayong pagpaminaw, si Jackie Gine, kikandere sa Cebu.
2: Dong, dong, dito ta sa cemetery mag-date, dong. Ha? Kadlok na, oy. Para ako yun ma-prove, dong, ba napatay? Napatay ako sa'yo.
3: Ana!
4: Now back to the music. Faster. Back to the music. Faster. Faster. My only radio plays more. More. Suck a big. Express.
5: Jesse J.

0: Hoi Kador, 30 plus 30, pila ba?
1: Oh, 100. 100 play. Tama? Katawa mo lagi ka, pre.
0: Abin ako, guwa ka kabalo.
1: Padaman.

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Tatlog pa sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Kayang makalusot? Isang gulay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya! Kay siya, si Mang... Gano!
2: Part, ay chismis naman dali sa office, Part ba? Oh, kung sino ba yung chismis ka rin, Part? Si Mang Kanur daw. Bayo to na.
3: Kumutuhan na, Brad. Uy, tanaw ang Facebook ni Mang Kanur. Kanyang chicks. Pakita mga gina sa kuwa gani. Hamis pa dyan kayo.
2: Na, kung nagingon sa kuwa lagi to, bahala ka, di kumutuo. Si Mang Kanur lagi. Uyot sing lagi daw na.
3: Ah, basta ako, di kumutuhan na, bay. Mang Kanur!
4: Hey, Todd!
3: Mang Kanur, ay kalain, ha? Idol, beta ka kayo.
4: Gano'n man day?
3: Kadungog bang ko sa mga chismis-chismis niri?
4: Ngaon siya?
3: Bayot to ka?
4: O siya? Ako? Bayot? Kasi nagigunan na. Ito serang prangke na sila. Sabi na maging engine ito bayot. Na baka ibinid siya nga na kung giturba. Wala, di ba? Di ba, Brad?
3: Mang Kanur, ako man ang dugo ng gigunitan.
4: Adili, nagpasabot lang ko, di ba?
3: Kung paan yung magigunitan?
4: Oh, gani. Nangita kong ebidensya na ba sila ebidensya nga na uyutsin ang sukin. Ay, ayaw ka kita-kita ang sukin kay masuya dahil ng surat.
5: Music. Dodo Max. Dodo Max. Sit back. Relax.
6: More sa Gabi Express.
5: More Saga P Express on My Only Radio.

0: or to me.
1: Di baling lugi, basta dakul ang suki.
2: M.O.R. Permina!

0: Bang! Dayday, konsabdon mo lang ko. Kuhaon ko gid ang mga bituon sa langit, kag ihatag sa iyo.
1: Ana? Into? Ah, pakuda, di ka gani ka kuha sang kanon nga gapilit sa puntas ang ilong mo. Bituon pa sa langit. Nugay, ah, ako da. Hipos!
2: Abaw! Puwerte!
3: This is your MOR safety tip. Use a glass as an instant hotel alarm. If you're staying in a hotel, place a glass or small object behind your door. If someone tries to open it, the noise will alert you immediately. It's a simple step that can give you extra time and peace of mind. Stay aware, stay prepared. Smart safety starts with small habits.

0: There is definitely more sa gabi on MOR, my only radio.
1: More sa gabi.
0: More sa gabi.

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Pumutirada, danlog pa sa okra.
0: Ako na good news.
1: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gug ko.
1: Kung pakatao ni mo, murag yun, og pabo. Ayaw katingala, kumusi mang ang istorya. Kay siya si...
0: si Mang Kanor. Ladies and gentlemen, this is Mang Kanor checking in. Ako ang inyong BJ karon, Video Jackie.
1: Ano? Siksa mo na si Trixie!
0: Darling, iro na sa itong siligan. Ladies and gentlemen, yo, what's
1: ano?
0: Up? Sabuka.
1: Kinsa lagi na si Trixie?
0: Darling, iro lagi na sa itong siligan. Sa mukha ni Boy, nagbuhat pa kong video na rin ba? Sa mukha kay ka.
1: Hoy! Kinsa na si Trixie ba?
0: Di guguga. Iro lagi na sa itong siligan.
1: Kinsa lagi na si Trixie?
0: Darling, gingnan ka. Iro lagi na sa itong siligan. Kapila man si kaingnan.
1: Ah, iro day ha? Oh.
0: Agay.
1: Tumbaga ng iro sa itong silingan nga si Trixie na nawag.
0: Agay, darling.
1: Tumbaga na ba?
0: Ruff!
2: More music for you and me. Sa MOR, there is more.
3: More sa Gabi.
2: More sa Gabi.

0: Psst! Si Jackie Jean eh. Kamusta man itong sing-along diha? Okay ra gyud og sayo pang lyrics. Okay ra kaayo og mag-imbento og tono. Basta kay nalingaw ka, diba? Uy, andam na ang next song. Kanta na!
1: Ay, paitan eh. Doon ako kabulan wala kabayad sa akong boarding house. Nadong! Ayaw na lang bayri dong. Dari na lang kamo puyo sa akong kasing-kasing.
2: Ay! Ana!

0: sige muna naman, Katetex. Tapusan ang unaan report mo. Tan may deadline bagaan.
1: M.O.R. Firme na!
2: Nakaka-relax. Super suabe. Sa M.O.R., there's more.
3: More sa gabi.
2: More sa gabi.

0: Mangganur, mangganur! Akong papa ba? Gitahod yun sa mua!
1: Buba! Yamatra! Unsa man nila imong papa? General?
0: Dili! Gitawag man to nila, Lord!
1: Ah, binoang! Isa ra may Lord!
0: Lord, lagi akong papa! Drag Lord!
1: Padaman!
2: Easy as 1, 2, 3. Ang sweet talaga.
3: Para lamang ABC.
2: Pag MOR ang kasama.
4: Kapag may you and me, there's more.
2: Laging it's you and me.
4: More sa gabi.
2: Sa MOR, more sa gabi.

0: Yala ba ito mano? Tako may batu healthy food. Dito yung vitamins, tato matu. Ketal dito yung dormida. Si Jackie G. Este, hoping na embuenamente todo na dito yung vida. Regards na dito yung pamilya.
1: Si Mangkano!
2: Tumubirada! Nanlog pa sa okra!
1: Si Mangkano!
2: Kayang makalusot, isang gulay buslot!
1: Si Mangkano!
2: Malaoman! Pero dili masaligan!
1: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya! Kay siya, si Mang Kano!
3: Mister, pagkanindot sa sonata, mura tayo kuha na din. Need for speed, fast in the furious. Pandamay. Hapit ko maras pagana ng pick-up. Pandamay kang ribira ka din kakabalong mo drive. Taparan ka kami. Kukdong di ka. Hindi ka mapasana. Pabuluhan pa na ako ng kontratarang. Taparan nyo di ka ron. Sitahon nyo di ka. Kani mga ribira na di kay bawang mo drive. Pataka na lagkat. Magtapan na ganyan. Kulungan ako. Ano yan? Aprihan na ako niya kung bitana sa kanan. Ius-us na ako niya kung seeds. Paunahan na ilagay ni Keiso Grun. Tanawar ako. Sitahong kong hindi. Ano yan na? Hoy! Usaman! Suko ka? Patakara magkagkat!
4: Oh! Nasuko ko! Ikaw may napatakagkat! Ganina pa ka ba? Isuga? Usaman! Naugya! Naugdari! Dali! Dari!
3: Ay, pandamay! Isug mo ni Kenny. Boss, relax lang, boss. Ay, nakuratan na ka, boss. Wala ka masayol sa mong gibuhan.
4: Suko pa ka eh. Dali, dali. Naong dali.
3: Wala, boss, ay. Anong suko, bot? Ingunan nila, gini akong naong. Wala lang na suko, pero ang tinood, wala dyan ko masuko. Boss, kapila ka mukatsa ko. Why problema na, boss?
4: Dali, dali. Naong dali. Dugay-dugay na ba yan yung wakmasubhan akong kinumo?
3: Boss, ayaw laging sayangin mong purma. Kay panington ka ni anak. Kapugin mo, boss. Bagong ligo pa dyan ka. Nakainit pa dyan ka. Sayang kayo. Wadi lagi kumusok. Boss, talawan kay ko, boss. Ay, pete, talawan na gina ko, boss.

0: Hugot.
1: Hugot.
2: Hugot pa more.
0: Hugot more.
3: Sabi nila, bagay daw ako sa'yo. Tama nga sila. Dahil ginamit mo lang ako.
4: Hugot pa more.
5: Kapag may more.
6: The soundtrack of your heart is on M-O-R. More Sagabi.

0: tala ng ginusto ko. Iba ang gusto. Mahalin mo. Iba ang mahal. Okay lang.
1: Inspa pa naman talaga sa'yo.

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Pumutirada, danlog pa sa okra.
0: Ako na goodness.
1: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gud ko.
1: Kung pagkatao ni mo, murag yun, og pabo. Ayaw katingala, kumo si Mang ang istorya. Kay siya si...
0: Si Mang Kanor. Wala d'yo ko lang kapag-ausan sa akong dibate. Di na lang d'yo ko sa sagbutan. Aniya. Salamat. Success.
2: Hoy, Kanor!
0: Panamay, si Kapitan.
2: Onsay kay hopo-hopo ni Muriha? Nalibang ka ni Hano?
0: Wala ka po eh. Asa nalibang?
2: Onsa mo na yung kita munang kalo?
0: Kanikap? Nakanakop kong langgam nga parot. Mahalo na ba kayo ng parot, Kapte Musturya, Biana? Muna ka, gunitin ni Kalor, hindi ni kabuhi ang parot.
2: O, mao ba?
0: Kaya kung makabuhi ni sayang kayo, kwarta na ni. Gunitin ni Kalor.
2: Ano yan?
0: Kaya banguha kong pisi, okay?
2: Sige, Kanor. Asa naman to si Kanor? Ganina pa ko si hawid aning kalo ba? Nang hawid aning mga bukto na ko. Ito yun kahanga parot ng nasun sa kalok. O sa kanina klase nga parot nga di man mo tingog. Masig na amang ning parot o wala nakaginhawa. Ako oto na lang ko ni. Dugay kay kang kanora ka aniya. Kanor! Kanor!
0: Labi, nanakpanagin na ni Kapitan ang akong parot.
3: More music for you and me. Sa MOR, there's more.
4: More sa gabi.
3: More sa gabi.

0: Bisag-asa pa ka sa kalibutan? Imo naming mapaminawan. One click lang, 24/7 natang mag-uban. Kapamilya, kamorkada, diri na ta sa perfect ang timpla. MOR Entertainment, kanunaya!
1: Ay na! Tau sa mga yung mong tudlo nga nagdugo mo na. Bebe na gunabi. Kaya kung sup-supo ng dugo sa mong tudlo. Wanda'y dugo. O nga nung nasamad man ka na?
2: Ay! Wala mo ko nasamad, Tekanol! Ako lang ipamusta ang mga pulgas ni Brownie!
1: Ay, that my...

0: Hugo!
1: Hugot pa more!
2: Uy, bigyan mo naman ako niyan.
3: Bigyan? Bakit? Ako nga binigay ko lahat ng gusto niya pero iniwan niya pa rin ako? Ayoko na magbigay!
2: Hugot pa more!
4: Easy as 1, 2, 3.
5: Para lamang ABC.
6: All hits, one after the other. Pwedeng pwede. Dahil there's more. More sa gabi.

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Tatlog pa sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Sayang makalusot, isang gulay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung musimang ang istorya! Kay siya, si Mangkano!
2: Ang kalami sa akong tulog. Nagdamgo pa yung kunga. Gisugutin ako ni Ritz Asol. Pagkagwapa ba yan? Pero basti doon niya po na kung sa akong damgo. Kabaho ba ron? OMG! Nagtapon og ang basura sa atubangan sa akong balay. Imposible po nga akong iro ang nitapok anak. Kaya naghan yung kayo. Sus Mariusip, napay-dayapin. Napay-silupin na pula. Kinsay nagtapaw ka ng basura, dire! Kamong mga silingan, mga wagin mo'y batasan, gihin mo rin yung compost pit. Ang atubangan sa akong kural. Mga bastos, nung kayo mong danggo. Kuhaan ninyo na, dire, kung di mo gustong maghurimintado ko, dire!
3: Hoy, Kador! Nga nung ikatagban mo ng mga basura, dira?
2: Pandamay si Kapitan.
3: Kabalo ba ka nga gitapok na muna sa'yo sa buntag ka o ba ng mga silingan? Kay schedule ka ron sa garbage truck nga mo kolekta sa basura dire. Unya ka ron imong gikatag-katag. Di ka para may magtapok ka na.
2: Kapitan, unsa gikatag? Wala na ko nagikatag. Ako ang nag-segregate mo nag-iingo na to sa basura. Proper segregation! Natay, biodegradable og non-biodegradable. Ang katong mga panit, ilahi ni mo sa mga plastik. Sama ni mo, Kapitan, naka-plastik kay ka. Isang baho gani kay ni basura ni Kapitan. Ihurot na akong simhon. Arawa na'y baho. Parawa na mo'y simhoton.
4: This is your MOR safety tip. If someone asks you to step outside to talk, don't follow right away. It's safer to talk where you are in a space with more people and more visibility. Remember, if you don't know the real reason, don't put yourself in a risky situation. Sometimes, safety is staying visibly safer not to be pulled away from an open space. Stay alert. Stay smart. Smart safety starts with awareness.

0: Michael, kung dae mo tiga para kol-kol, dae ko ta nagburukol. Termina.
1: More music for you and me. Sa MOR, there is more.
2: More sa gabi.
1: More sa gabi.

Hiya, kapamilya! Hello, kamarkada! Ila-ila ta? Ako si DJ Jackie G. DJ space J-A-C-K-Y space G sa Facebook o Instagram. Maghuhat ko sa inyong chika, ha?

0: Pre, mapabulig tani ko si Mo.
1: Oh, pre, ano to?
0: Makita na kami tani isang chatmate ko nga, Pilam. Di kay pigado ta si English, pre. Patudlo tani bla. Ara na sa pre to. Siya gini pre, misti. Siya gini pre, oh.
1: Eh, anong panaulat mo, bunga da yun? Ang balasahay.
0: Hi.
2: Yes? Anything?
0: No, ano niya, pre man. Si Buinting na pangita iya, pre.
1: Why na siya ka pangita ka, Buinting, pre? Gapamangkot na sa akong maanok ka.
0: Di, ano yung yambal ko, pre?
1: Wala, balik ito. Mabala siya. I want to know you.
2: What's your name?
0: I want to know you.
3: Abaw! Puwerte!
4: Mga bay, ang akong iring, maayo kay mo patayog ilaga. Musayo pa gid og trumpets.
5: Ah, kalayo ra nang imong iring sa kong iro. Akong iro, kamao musayo og cha-cha, bugi, tango. Daggan pa gid kay tricks nga pang sirkus.
6: Ah, mga bay, bole sa ko.
5: Oh, Mangkanor. Ano mo uli mangka? Wa ba kay binuhi nga talented?
6: Ay bole na ko. Kay ni Tex manggod ang akong kandeng, nga ang tabanog ko na sa akong manok nga nasangit sa lubi, bisak ka sa among karabaw, mabali niya itong lubi. Na, tinanong pabaya ito sa akong kabayo.
7: Ang ating mga salita ay may kapangyarihan. Kaya naman, isa sa pinakamahalagang panuntunan sa pakikipagkapwa ay iwasan ng chismis at negatibong pananalita. Mag-practice na laging magsalita ng may kabaitan at huwag na huwag magkakalat ng mga chismis o walang basehang alingaw-ngaw. Kapag pinili mong huwag makisali sa negatibong usapan, pinoprotektahan mo ang iyong integridad at ang reputasyon ng iba. Tandaan, ang pag-focus sa positibo at pagiging mabuti sa iba ay mas mahalaga kaysa sa pagiging sentro ng usapan. Palaging pilihin ang kabaitan at respeto sa lahat ng iyong pakikipag-ugnayan. Iwasan ng chismis, magsalita ng may kabaitan at respeto. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Hoy Damian. Dey, taka mailing na magparaburo bakla ah.
1: Pako man tay. Actually nga ni, maduman ako sa basketball court eh.
0: Yan, narugkaan. Astig.
2: Mama? Mama! Nailing mo tabi sa pom-poms ko?
3: Manong driver, ang galing ng sounds mo ah!
4: Siyempre! More sa magdamag yata yan! Sa MOR!

0: and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Pumutirada, danlog pa sa okra.
0: Ako na goodness.
1: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gud ko.
1: Kung pagkatao ni mo, murag yun, og pabo. Ayaw katingala, kumusi mang ang istorya. Kay siya si
0: Mang Kanor. Kamay na lang yun. Malayit na dyan ko. Adi na, musulod ako sa opisina. Ay, salamat. Wadyo ko malayit. Nakaabot pa dyan ko sa oras.
2: Uy, Mang Kanor!
3: Uy, Mang Kanor!
4: Himala, wamalit!
5: Sayo ka ni Mang Kanor, oy!
3: Sayo ka ni Mang Kanor, oy!
2: Yawa, Mang Kanor, oy! Wadyo ka nalayit ron ba?
4: Nakachamba yun si Mang Kanor!
5: Pitaw! Pa-burner na
0: yun! Siyempre! Ako na good ni. Mang Kanor is my name. Maliit ba na ko? Mapalas ko ninyo.
2: Wala lagi maliit, pero anong bali mo na yung t-shirt?
0: Panamay, baliktad mo na akong t-shirt. Ay, gituyo na ko ni. Kabalo mo, padulong ko din sa opisina. Gimino ko. Kung wala ko rin bali akong t-shirt, kung ako kabot ni rin kay isaag ng tako. Unya, nalate ng tako. Kasabot mo. Nakalusot ko gamay na.
2: Ay naman Kanor, palusot pag yun ka. Namaliktad yung ang t-shirt.
0: Tali na ko, Director.
2: O saan mo, Mang Kanor?
0: Samok dugay ka, simutan ako din sa simutan. Ayaw ka na.
6: MOR, my only radio. Binabati natin ang mga night shift.
7: Hi, miss. Pansin ko, nakangiti ang mga nurse dito. Ganada sa trabaho.
8: Oo naman, sir. Kasi nakaka-feel good ang more sa magdamag sa MOR.

0: Dong, dong, dagan pagkakagawad, dong.
1: Kagawad? Nga naman.
0: Kay ako magun mga ginikanan, dong, butog sila sa imo, dong.
2: Ana!
3: Brad, pa-full tank. Pakisuyo na rin ng windshield. At pakilakasan pa ang sounds nyo, ha?
4: Right away, sir! Mahilig din pala kayo sa MOR?
3: Oh naman! Kasi laging there's more sa magdaman! Oh, di ba?
5: Kapiling ang my only radio. Easy. Nice and slow kapag I have you more sa magdaman.
6: Ayos na, sir! Ingat kayo!

0: MOR, my only radio. Pinabali natin ang mga night shift.
1: Kung ang hanap ay programang pang magdamagan.
2: Chat sa FB? Check. Midnight snack? Check.
1: MOR, ang maaasahan.
2: More sa magdamag? Check na check. Manong driver, ang galing ng sounds mo ah.
3: Siyempre, more sa magdamag yata yan.
4: Mahilig din pala kayo sa MOR?
3: Oo naman, kasi laging there's more sa magdamag.
2: Galing-galing ni kuya.
5: Easy. Take it slow.
6: All the hits back to back on your overnight soundtrack. More sa magdamag. Araw-araw at 12 midnight on MOR. My only radio.

0: abracadabra, sis bombar. Akong vibration ka ni Budong. Bakaw yung biglog ka.
1: Ay, salamat. Malipay gud akong ginikanan, nana.
2: Utsama yung tsura sa akong mauyab ng kanur.
0: Taas dong. Taas ang buhok.
1: Gay, kalami. Ano mong kanur? Kanindot gud ano mong kanur.
0: Wapak ko mahumandoy. Taas ang tsag kuko. Taas mo tsag liaw. Taas mo tsag dila. Taas mo tsag tiil.
1: Kung sana mo na yun.
3: Kahit toxic sa duty dahil QA, no problem. This call center agent takes it easy kaya. I listen to more Samagdamag on my only radio.

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Tatlog pa sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Sayang makalusot, isang gulay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayaw katingala kung mo si Mang ang istorya! Kay siya, si Mang... Kano!
2: Ladies and gentlemen, palakpak sa ato ang contestant number 3, Veronica!
3: Oh, sige na, go girl! Imuhaning gabi eh, magdaog-jog ka, guwapa kay ka girl!
4: Sabak!
3: Uy, magandun, nalagi ka diri!
4: Oh, sipi, muna mong kandidata ka ng contestant number 3?
3: Uy, maun na, proud kay ko anak niya, magdaog-jog na siya, Ryan!
4: Say mo daw, uy, di na nakadaog yung mong kandidata tanawin si Rana! Gabakang lang agi, nagumpik tuhod. O niya, tanawang ilok. Pati nagumamurag na inamumuong sama ng panahon. Di na nakadaog ang imo, kandidata. Tanawa, tsura. Guwapa na inuslain. Miyaka ng ilong ana.
3: Samang ka mang kanor, oy, grabe mo ka makasaway, oy. Mura raba ka guwapo.
2: Ug ang inaog sa ato ang mutya ng barangay. Contestant number 3, Veronica!
3: Yes! Don't get up the girl! I'm very proud of you! Congratulations, ay! Oh, congratulations! Wapa kay ka! Ikaw pinangmutihan! Ah, Mangkanor! Oh, sabi masulti ni mo, hilo mo na makikadihan!
4: Daan pala, gijup ko! Maugay mo daw! Maugay na ibet na ko ka ng contestant number 3! Maugay na imong manok! Anak na sa mong silingan! Silingan may ng bata! Nagamay pa kayo na magdagandagan na dito sa mong barangay! Karon, kumpare na kung amahan na! Talintedyo kayo ng bata! Dila ng pangmutya ng barangay! Mahimogin ng Miss Universe po! Kung nasi mo, girl! Idol kay tika!
5: Siya nga pala nagpapa-wake up call ang room 2 ng 8 a.m. Tsaka yung room 6 ng 9 a.m.
6: Okie dokie dokes!
5: Aba, in the mood sa duty ah!
6: Nakaka-good vibes kasi ang more sa magdamag sa MOR!

0: Oi, class, sabto ko ano ang ating pambansang supper?
1: Sir, ako sir! Kuto!
0: Hindi! May aras ang W sa punta!
1: Sir, kuto!
0: Hindi! May aray ni sang sungay!
1: Oh, pwede! Sir, demonyong kuto!
0: Bago! Pwede!
2: Kuya Guard, ito oh, magkape ka muna.
3: Wow, thank you ma'am. Bagay na bagay to sa pinakikinggan kong More sa Magdamag.
2: Ako rin kaya, naka-More sa Magdamag sa MOR.
4: Tayong dalawa can take it easy. Nice and slow kapag I have you more sa Magdamag.
2: Galing-galing ni Kuya.

0: dong ay kalain dong ha. Kanang tanawa ng driver sa jeep dong o. Oh. Mura pong ikaw dong, driver po dong.
1: Ha? Nauna ako pag driver?
0: Ayaw lang yung kasuko dayon. Kay paminaw mago na ako. Ikaw na dayon ang nagpadagan sa akong kinabuhi.
2: Ay! Ana!
3: Isa sa pinakamadaling paraan upang bumuo ng matibay na relasyon ay ang pagpapakita ng pasasalamat. Huwag kalimutang magpasalamat sa mga tao para sa kanilang pagsisikap, kahit na ito ay para sa maliliit na bagay lamang. Ang simpleng pagpapasalamat ay nagpapakita ng pagpapahalaga at nagbibigay ng inspirasyon. Kapag pinahahalagahan mo ang ginawa ng iba, pinatatatag mo ang iyong koneksyon at nagiging mas positibo ang inyong pakikitungo. Hindi man natin nakikita, ang bawat maliit na kilos ay mahalaga, kaya't laging maging handa na mag-abot ng pasasalamat. Magpakita ng pasasalamat, dahil lang bawat salamat ay nagpapatibay ng magandang relasyon.
4: This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: nga nagbakal sang tsinelas. Sir, pareho to'o ang imo na bakal.
1: Wow! Puwerte!
2: M.O.R. My Only Radio. Binabali natin ang mga night shift.
3: Hi, miss. Pansin ko, nakangiti ang mga nurse dito. Ganada sa trabaho.
4: Oo naman, sir. Kasi nakaka-feel good ang more sa magdamag sa M.O.R.
5: Dahin,

0: mun tanya dong. Bapacik kapun cakun ibu dong.
1: Be, atuh dong tanawun be. Sedau sakit ni mo.
0: Kuan bagun dong. Kaling aku ang hutoy dong pa. Muragu anak menini undang ni.
1: Atuh adon cik apun be. Sige, ubu daw. Ubu pa. Sige, ubu pa John.
0: Ucap anak aku sakit dong.
1: Ubu.
0: Pandamai.
2: Brad, pa full tank. Pakisuyo na rin ng windshield at pakilakasan pa ang sounds nyo, ha?
3: Right away, sir! Mahilig din pala kayo sa MOR?
2: Oo naman! Kasi laging there's more sa magdaman!
4: Easy Tickets Club.
2: Oh, di ba?
4: Kapiling ang my only radio. Easy. Nice and slow kapag I have you more sa magdaman.
5: Ayos na, sir! Ingat kayo!

0: dalo!
1: Tumubirada! Tatlog pa sa okra!
0: Si Mang Kanor!
1: Gayang makalusot, isang walay buslot!
0: Si Mang Kanor!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya! Kay siya, si Mang Kanor!
2: Kapulya na ng Facebook. Sige nilang tagbasa ni mga OA king ng mga post. Wa na lang yung lagi post-post ka OA-han. Walay forever, walay forever. Ay, dako. Maurag hindi mo gawa silang mga post. Naiuban magsigig post ng mga pasakit. Kagibiyan sa uyab. Kagihat lang ang tanan. Ay, dako. Pagkasamok na lang yung ng Facebook. Wa na gimahimo ni mga tao. Sige. Hugot, hugot! Basta lang yung mga tawhana. Mga bitter kayo. Move on, boy, move on! Ayaw mo sige kilaw o gampalaya. Muna'y kadaot ninyo. Kaya mo ka move on sa inyong mga first love. Kung gibiyana mo, pangita na mong lain. Move on!
3: Oh! Believe you ko sa imong mga Kanor ba? Naka-move on na din ka atong Rubingan, nag-Japan? Atong imong first love, na patay kaya ka?
2: Aka to si Rubing! Ayaw tumayan na tuningon siya balikan na ko niya. Ipalargan ako sa Japan. Para mag-entertainer dito. Idawat na ko ang tanan. Tanan kamingaw. Halayo ming duha. Long distance relationship. Pagbalik na rin nagbit-bit ng hapon ng kanahan. Huwag yung ayaw tumayan na to. Huwag yun ay forever tinuod. Yun ay nilang ipang post. Huwag yun ay forever. Uy, come on ya. Huwag forever. Hoy! Kamu, agbay-agbay, magbulag niya po mo! Why forever!
4: Chat sa FB? Check! Midnight snack? Check! More sa magdamag? Check na check!

0: MOR, my only radio. Pinabali natin ang mga night shift.
1: Kung ang hanap ay programang pang magdamagan.
2: Chat sa FB? Check. Midnight snack? Check.
1: MOR, ang maaasahan.
2: More sa magdamag? Check na check. Manong driver, ang galing ng sounds mo ah.
3: Siyempre, more sa magdamag yata yan.
4: Mahilig din pala kayo sa MOR?
3: Oo naman, kasi laging there's more sa magdamag.
2: Galing-galing ni kuya.
5: Easy, take it slow.
6: All the hits back to back on your overnight soundtrack. More sa magdamag. Araw-araw at 12 midnight on MOR. My only radio.

0: kalamay. Kisa, matamis. Kisa, gaba.
1: Bow! What the?
2: Siya nga pala, nagpapawake up call ang room 2 ng 8 a.m. Tsaka yung room 6 ng 9 a.m.
3: Okidoki doki dogs!
2: Aba, in the mood sa duty ah!
3: Nakaka-good vibes kasi ang more sa magdamag sa MOR! Easy.

0: Meg, nanumanin no biya ko man. Paano ko din siya pre ang balon nga kaitom sa ilok ya man?
1: Ah, kasimple lang na pre. Ano hindi man siya ma-offend bala? Ang balon mo siya pre nga, naglambing lang bala pre? Ah, langga? Anong deodorant mo man? Uling?
2: Abaw! Puwerte!
3: Kuya Guard, ito oh, magkape ka muna.
4: Wow, thank you ma'am. Bagay na bagay ito sa pinakikinggan kong More sa Magdamag.
3: Ako rin kaya, naka-More sa Magdamag sa MOR. Tayong dalawa can take it easy. Nice and slow kapag I have you more sa Magdamag. Galing-galing ni Kuya.

0: Podcast. Bang Chang Yee Choi.
1: Kumpleto sa Ricardo, Salim sa appliances, school supplies, pagkaon ka gamit sa balay.
0: Bang Chang Yee Choi.
1: Madamo pilihan, imported, lokal, kag mga bagay sa kalawaka.
0: Bang Chang Yee Choi.
1: Para sa tanan, pang macho, pang sexy, para sa manggo, kag para sa baby.
0: Bang Chang Yee Choi.
1: May mga balaklon na preska kag labas, bukas, 24 oras.
2: Choy! Mabakal ba ko siya electric fan, Choy?
3: Anong klaseng electric fan?
2: Ay, Choy! Ang steady lang! Ang hindi na magtiyog-tiyog sa iba!
3: Teka na!

0: Mac, di ba competition na kita duwa sa Inglesyana sa school?
1: Okay lang.
0: Di Inglesyana biyo?
1: Be.
0: Ang uwak ay hinang-hinang naglakad.
1: Ha? Would lie by kaube, kaube, kaube.
0: I'm the best. You know what I'm saying? I am the best simples.
1: Sige be.
0: The wak wak, quick quick. Walk, walk.
2: Iba ang kilig, iba ang saya. Pagsama-sama, mga kamor.

0: Anak ko, ano ang ginapangasubo mo dira? Nagapalibog kagid.
1: Kabud lang niya, tay kay. Ano ko no ang plural form sang rice?
0: Ang plural form sang rice, apo kasi si una anak. Ang plural form sang rice, amo na ang extra rice.
2: Abaw! Puwerte!
0: Ang plural...
3: ano kuno ang plural...
0: Plural.

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Kumutirada, danlok pa sa okra.
0: Ako na good ni.
1: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gug ko.
1: Kung pagkataon ni mo, murag yun, ug pabo. Ayaw katingala, kumo si Mang ang istorya. Kay siya si...
0: Si Mang Kanor. Malilin, di rin nilang tasigawa sa inyong balay.
1: Ay, uy, dali na, good. Sulod na lang ang Kanor ba? Bahala ka na, biya ko'y surprise.
0: Ah, unsa lagi na imong surprise?
1: Surprise gani, dali sa lagi, sulod sa ta. Pag musulod ka sa among balay, ihatag na ko ang imong surprise.
0: Unsa ka na surprise sana, nagpangagot na akong ipon. Ah, sige, musulod ko. Bantay, bitaw di ko maganahan na imong surprise, ha?
1: Maganahan lagi ka, ani, promise. Surprise! Hi pa! Akong boyfriend di ay si Kanor. Kanor, maoday ni akong papa. Police day ni siya.
2: Mo ba? Mo na yung uyab?
0: Pandabay, police ang amahan.
2: Oh, lingkod! Lingkod!
1: Pa! Kanor! Pagdating to know each other sa muha, kay mag-ilis ako.
0: Napilitan to know each other.
2: Oh! Pasensya na ka. Ingon aron yung orasa na galimpiyo kong baril. Sa tanawin niyo, mubuton niyo kung akong kabliton? Kung ako kayang itiyon sa'yo, mubuton eh? Tubag!
0: Asi sir, mubuton na ang kabliton kung naibala. Kung waibala din na mubuton.
2: Maba! Onya, kayo na may bala ni. Puno kayong magasin. Kita ka niyo, kabliton ako ni. Isa man, seryoso ka sa kong anak o dili? Tumag! Kita ka rin, dragon?
0: May dragon na tato.
2: Niiwang na kayo ni ma. Wala ka ang kaon. Gusto kayo, pakauta ka ni? Oh, respeto ha. Ikis akong dragon. Ikis!
0: Pero sir...
2: Mapalag ka! Ikis akong dragon! Isa man, ikis!
0: Kurata ni mong dalawang sila.
2: Oh, sige. Feel at home, Andre. Ilan ba ko'y tulog karma sa itong limpiwanan?
3: Nais mo bang maging mas epektibo at kaaya-aya ang bawat pakikipag-ugnayan mo? Simple lang ang susi. Gumamit ng magalang na pananalita. Ang pagpapakita lang respeto sa iyong mga salita ay nagbubukas ng maraming pinto. Huwag kalimutang sambitin ang mga munting salitang may malaking epekto. Pakiusap kapag may hihilingin ka at salamat kapag may tinanggap ka. Mahalaga ring gamitin ang paumanhin o excuse me kapag kailangan. Ipinapakita ng mga salitang ito na pinahahalagahan mo ang oras at damdamin ng ibang tao. Ang pagiging magalang sa pananalita ay hindi na uso. Ito ay palaging tama. Gumamit ng magalang na pananalita dahil ang iyong mga salita ay mahalaga. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Si sayan maurag! Si sayan maurag digde!
1: Ako niya nga. Ayutan ka pala eh.
0: Hindi ma.
2: Sorbay man sana. Sorbay. Sisay naman tabi sa induan matalaw. So mga matalaw naman.
3: Luluwa na kamo.
2: Luluwas na kamo.
0: Tabangin ako ninyo.
2: Pando. Sorry. Sorbay man sana. Pando. Yung si Tengke Kobe.
4: For life. Iba't iba ang saya. Sa natatanging all hits forever. More, ready, set, more. My only radio.

0: Girl, anong cellphone mo?
1: Siyempre, Apple. Ikaw, Yahaw?
2: Well, Blackberry. Ikaw, ya girl. Ano yung mo, ya girl?
3: Simple lang ah. Cherry ah.
4: Te, ikaw, ya gang.
5: Siyempre, hindi kayo mapaperde. Ako ginanaw na bakal. Rambutan.
6: Ayabaw! Ferte.

0: Hi, I'm Lito Inglesero.
1: Good morning, class. Kabalo ba mo nga ang pinakaunang presidente si Emilio Aguinaldo? Siya ang pinakauna. Kinsamay ni Polinia.
0: Ma'am, kabalo ko ana, ma'am. Sayon na kayo na, ma'am. Si Emilio Aguinaldo may una, ma'am. Ang nagpuli niya, ang ikaduha.
1: Ana!
2: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
3: Tumutirada, danlog pa sa okra.
2: Ako na good ni.
3: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
2: Alangan, si Mang Kanor gud ko.
3: Kung pagkataon ni mo, murag yun, og pabo. Ayaw katingala, kumusi mang ang istorya. Kay siya si...
2: Si Mang Kanor.
4: Si King Ludwig.
3: Nanagat si Ian Veneracion. Grabe. Kukuha gid niya, uy. Ang balbas, ang buhok. Grabe, tigong naman unta kay niya. Tangkad kay siya niya. Guwapo kay siya! Pagkatisay gid niya mo, Ian. Uy, pangandoy. Gid na ko ingon anak ng lalaki. Kisan takas tiwi.
2: Panamay. Mga kong darling. Naghalok-halok sa TV. Magsilos mapunta gusto ni kag iyang binirasyon, ha? Bantay lang ka.
5: Oh, Maganor! Si tirada si mong gupit. Gusto ka shiba na ito ng naong ni mo? Ay, mo ang kuhan, balbas?
2: Uy, Adan, kung saan naman ni mong tato, ni hubag na kiwan ni mong ibayre. Esa, ayaw ni si Bia kung bungot kay pina iyang binirasyon, eh.
5: Iyang binirasyon! Uy, Maganor! Kuliran buta na, kahugaw sa tura.
6: Lain ka na sa pananaw sa babae, hugaw ka na.
2: Ayaw mo pagbuot, ayaw mo pagbuot. Basta, tremi lang akong buhok. Kaning akong balbas, pabagaon ko ni kay pinaiyan binirasyon. Kasabot mo.
5: Ah, okay, Maganor. Ariglado.
3: Oh, Kanor, nagkaon na ka?
2: Darling!
3: Nausam na yung dagway!
2: Gano'n mo diya?
3: Hugaw man kayo na imuhang naw! Huwag na po ka na malbas ba?
2: Darling, siya hugaw, kabalo ka niya kung bungot na pinaiyan binirasyon na. Di ba? Muna yung mga type ng laki.
3: Iyan binirasyon na imuhang dagway! Kapangit ni mo!
2: Sa kasakit siya imong panultihon, darling, di ba? Naigaw siya imong kaugalingon.
3: Iyan binirasyon sa imong kagaral? Kalayo na ninyo!
2: Sabi po ka makasalita, darling. Maka-hurt ka ang feelings.
3: Alangan! Sakit yun ang tinod! Pamalbas ka, Nor, ha? Pamalbas! Kung diligari na ang shaban ni mo yung bungot, laplapan ko na! Kasabot ka!
2: Dili lagi, darling! Iyan binirasyon lagi ko!
3: Dili lagi! Pilingon kay ka, ha? Layo na kayo muna iyan binirasyon! Laksiyon ko na yung bungot, be!
7: Gusto mo bang mapaganda agad ang araw mo at ang araw ng lahat ng nasa paligid mo? Magsimula sa isang simpleng pagbati. Ang paggawa ng magalang na pagbati ay isa sa pinakamadaling paraan para makabuo ng positibong koneksyon. Nakikipagkita ka man sa isang bagong tao o nakikita ang isang kasamahan, ang unang interaksyon na iyon ang nagtatakda ng tono. Ang isang simpleng magandang umaga, isang mainit na hello, o kahit isang tunay na ngiti ay malaking bagay na. Kinikilala ng maliliit na kilos na ito ang ibang tao at ipinararamdam sa kanila na sila ay napapansin. Wala itong gastos, isang segundo lang ang kailangan at nagbubukas ito ng pinto para sa mas magagandang interaksyon sa buong araw mo. Batiin ang mga tao ng magalang, gumawa ng positive connection ngayon. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Noy!
1: Ay, ano tabi ito?
0: Hararom ining salong na ini.
1: Aw, hababaw man sa nalong. Hababaw.
0: Yes, salamat.
1: Welcome.
2: Matapos ang pirang segundo.
1: Bako man talaga nararom, taababaw nga ni, lo. Takasuma ko nga ni, may nag-aging pato. Dahil man nalamos, sisaysayin doon lang kaw kang pato.
0: Iyo, hindi kagaw. Magurang ka man na pato ka.

Sige pa bala ang pagpangita mo sa mga butang nga gusto mo makita. Pwes, yari na ining imo ginapangita nga dugay mo na ginapangita. Maathag kag masinaw ini, rason kun nga hindi ka na mabudlayan mangita. Hindi ka na dapat magpalayo pa para mo ini makita. Tungod kay, wala man ini nagakadula. Kitaon bisan malayo, kitaon bisan madulom. Kakuntakpan mo, kitaon man sa gihapon. Gani ini na ang imo ginapangita nga sa ulihi, imo gidman makita. Pero maangkon mo lang ini kung magbalik na ang imo panghuna-huna nga dugay na nga nadula.

0: tungod sa kapuraot sang pagpangabuhi subong.
1: Manong driver, kung bata, may plite?
2: Day, kung bata, wala, libre lang na day.
1: Di kong sabak, Binong.
2: Sabak? Ate, oh, why man nabayad sabak mo?
1: Ate, sige ah. Anak, pungko na sa baka ko.
2: Daw, perte.